mas beta banga senyo sta no sta ta katrien bat we pa ubi bat we pa binga bat we pa chinte mai ke ai maka bo beta yenti kant ki na sire to kasa go ki chiga mare go panga chargen go ki panga sa koi mpanya ka valun selam pa pena lori monastri mnya kura